No manushale tu meso ashunen trubuste lastik sinni paus. Ta de magindo me sika di paus me kaftu men gek jili ta kadi jili jilabel pa o milai avilas ta kadi jili iskiri sardas ta jilabel o yanni shella. So na jantar katik ashuna menza tai ashunen kadi milai iski jili pe kadu milai.